0: mu rafet nga di ci ñu andi ci ak yow ikap assalamualeykum
1: Pazer
0: Mbacke
1: ñu lay ziar ba
0: Mbacke jërëjëf
1: di leen ñaanal jamm ba di rafet bu jotaay amna solo trop rek luy yemele dekk ci kanam rek ci la rojo bi di dox alhamdullilah ci ziaré baye ñaga joom nak taliba señ da ko ñay deug yalla neexa fekk dar ko def yalla ngui ñaanal jamm ba ba pap ñu de ñu ngi sant wa Touba sakaram te di len wax tamit ñu gëna yok ndax suñu yoon yi ci ñaari ko nu melna melakan wo xam wax te yalla ay kamb ñoo fi nek ndax territoire bi ndan jaar sax mënatuñ ci jaar ndax territoire bi sax mom yaquna territoire bi ati yépp ci lan dan jaar way yaquna waye nak suñ ci mané di jaar kess neew muy xawa neex ñom ñu ci defal graway wax deug yalla fuñ waxe ci rojo bi tamit lolu dañ ci dimbali bu baaxa baax ndax it wax deug yalla baye bari na waye nak ñi leen di ñaan comme niñ ko commencé non commencé ko fofu ci jakka ji nañ ko continuer top tali ndax bo démé ba sa kaw sa garasu Touba ñan ba tamit fofu yépp tamit wax deug yalla comme baax yoy dafa nek kon nañ ci dimbali bu baaxa baaxa baax te nit ñi tamit ñi dawal yermandé bu baax waye yor sa place yokko bo xam day dem ba occuper territoire bi ta xam nga ni ñak pexé ak dëkk bi ni mu démé moy télé yu baaxul motax ñuy jass territoire war nga am yermandé waye da ci am ño xam sax dañuy dëngé sax manam jaam yalla jël sa photo garé ko ci territoire bi ndax auto bi sax wax dëgg yalla kenn ku na xam na ni auto garé ci territoire ki fi jaar tamit kenn ku ne xam na di fi jaaralé tamit auto wala moto wala saret ngeen ko na xamne mbeur mënu fay wuro fay jaar waye ci jaar son waye demo diko garaf bayi non lolu wax deug yalla ñak yermande mënu ko wessu kon nak nañ ci dimbali bu baax benen bi moy wax deug yalla ay tamit wax deug yalla dikto dembo barki dembo rek wax deug yalla londi ñu fa doon denci bu guddii won lool waye gis na ni dal ku fa talu torse dal do meuna def li ngay def ndax man na ni la dañ ma wax ni ma ana salaire yi waye salaire yi fa nek ay benn ñu say tak da lamp yi nga xam ci tamit def nañ ko fatali taku te wax deug yalla ngay denc ci lendeum fofu warna leer armeri ma xam ci ni tamit soy denc dana leer nga xam nit bu taxawé fé do gis waye man na ni la dé suma jakkalo won ak yow ni suma la xamul suñu dund bu mala xamone du mala xam ndax lendeum ay kon nak nañ ñu ci dimbali bu baax ndax lélek am rob yo xam ci ni day xawa tardé yoy benen moy coupure courant yi tamit sonu nañ ci trop gis na ne liñ ko andil tamit moy falu qiyam neex ndax ku mënul bawo lu yaq ya wax ndax gis nañ ni wax deug yalla mbir mi metti na tarna trop liñu tewagun ci lu suñu loxo moy wan nañ ni ay poste bo xamne benn poste mën ta japp rew mi yeb nit lu man di doon man gawumako man personnellement man gawumako ndax mom ñëppoon nañ ko dé denk walum jàng mi wax dëgg yàlla lam fa def kenn ku ne xam na ko gërëb ya fa nekkoon ak ay situation yi fa doon ak yëpp xam nañ ñu yóbbu ko affrèrement ñu wàññeekuwaat addi ko fii kon nag wax dëgg yàlla ku mënul bawoo lu yàqu yow la waaye nañuy dawal intérêt yi réew mi tey maanaam moytandu ko tamit di dawal intérêt pour yow personnellement ndax soo xoolee daane ka maanaam rankine rek mo jur bi bu lu bare lu xol nit ki limu man ñu def loko waye yow ngir manam yow extra ba nga xam ci ni xeyna man lu bant mënu la indil dara yaakar nga sey am motax daneko xol nañ bu baaxa baax ñin nga xam ci dañu am competence mëna liggey sax du leen jox li nga xam ci ni moy li war non la demé ba sum dekk bi am pou gay ño xam ci ni jang nañ wala ño xam ci dem nañ ba retresse da lañ nekkul dëkk ci dëkk bi ci taari bi sëñ bi ñu man bu baaxa baax lenn loo xam ci ñi war nañ ko participer ci dëkk bi waaye duñ leen ci boole duñ leen yëgal duñ leen faale kon nag loolu war nañ ci dimbali bu baaxa baax ñoom maa ngi dégg ñuy communiquer tamit di wax tamit ci wàllum ndox bi ni maanaam def nañ ci liggéey bu rëy ci wàllum ndoxu naan ba xam ci ni tubaarkaala yow 41 nangam France situation yooyu am na ba léegi secteur yoo xam ni ba léegi ni genn ndox xeliwu fa man boo demoon fett gële ci Tawfiq gële ci côté gannaaw Serigne Abdou Karim situation yi booy ba léegi ni parce que nag gis naa ni tamit wax dëgg yàlla jógul baax na jërëjëf.

0: tel bi joge ci tableau hôpital ñu ci hôpital suuf ci wëru ko suñu faxataay fofu mo roma la yaq fi nek waye fal bi fi def ak photo photo bi fi def donc yaakaala suñu ko atal ci won dara am lu def ba bare bare benen bi ci def xamna ci walu coupure kulay ni wax ni mo deg la bu ci dem bo ki directeur bi ni communique ci lo akel di leer dama len di leer dama len communication bo dege da xam communication la te xam ni ki bim lay bëgg waxo da xula suñu ne fi ginnaw suba couperé da la lay ten matériel bi ko wala di jenté gi ci bato yi di ñow lo so lay deg so xamé communication da ngay xam ni ki lim do bëgg waxo ko da yo matériel bu nek ci bato yi di ñow nga lay xam ni communiquer leg ala ta benen bi ci mu waxani amna benen matériel bo xali fiel mo koy dawal ci fil bi amugul ko la li ma gëm li ñin ñepp wala gëm moy nan ngoli problem bi am ci addu bi yëpp ci walu gaz wax mo la tambalé law il la li bi ci def ko la fe nak ñu dal jëm am classe yëm wax ñu ni dal di fexé ba mu ñi lan mu ñi da ba ba ci jour da ba bokk de ngi ya aw dig bo ma ne am bax la do mu tam yalla do won ndax la da fa am yeen yo xani ci ngi ci consommatibility senegal rew mo xani bo rebaté ñu wax so laaje ñu wax la li nga wax rek mais lepp ñom seen pexé bop lañ ko def fi la tay suñu ci yene rew population bi rebaté ci ci da la wote wax mais bi da fi la ko lay li fi am rek moy ku nekk la ay yor ko di diglu yapp di deñ lo ma la nek legui rek ñu bay suñu bop ak yalla bakal yalla ñu man dal li la digi ko ko so fa la wañ ko
1: ñu sant ko gërem ko cheikh mbub 33 976 09 09 tay alarme la dañ leena baye kaddu gi rek ku ci ne yow yaay xol fo bëgg addu mu rafet nga addu ci ñaan ci ay yow 33 976 09 09 976 09 09 ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi baaw ci ndam assalamu alaykum
2: wa alaykum salam señ ba sembe
1: mbake
2: ñoo ngi nuyo bu baax di siyar
1: wa kay sen
2: di ñaanal serigne mom taxa mbay ci guddu fa la ko wër yalla sam ko ar ko njabot gep di ko ñaanal khalifa general bu baax sa
1: allah
2: di la ko ñaanal bu baax yow mom
1: ak ñepp rek ñu
2: di sa sen mbay ak gep julit
1: amin
2: di ko di siyar mbollem kuy deglu radio bi bëgg ci mom baay juuf neeleen ko ñong koy siyar sa di siyar sun kaas mbay serigne mohammed sam ñom ñepp baay ken di wax rek comme li fi Seigne Mohamed Rafail waxon muy sekk bi buñ ko faté ndax ay Seigne Mohamed Rafail yu bari ñu ngi fi ay Seigne Mbacké Mara yu bari tim ñu ngi fi nañ ñu dimbal ci affaireu sekk bi ndax am nañ xam xam bi ta xamna ni buñ leen jitalon rek wala ñu deglu leen rek ñu dinañ trouver solution ñun nak mom ba légui comme lima la waxon rek ñu légui xass nañ ba dëkk ginaaw raxas nañ ba dëkk mom sante yalla rek waye ndoxu naan betim nañ ñu ci dimbali da xamna xeyna coupure courant yi motax mënu tuñu am ndox fan yeti sonnaté nañ torop sunu tali ñaari fanu betim gisna ñu fi andi muy tali bi may jambat chaque jour gisna ñu fi andi graway jël ko ci kaw tali bi ñuy ñaan yalla tim nak ñu ñew tassarel ñuko ba ñu am yoonu ñu jaar ndax xamna ni buma joomul mom la señ bobu genn legi di wax comme ka ci territoire bi lañ doon jaar te territoire be tim fimne ni territoire be tim fimne ni señ na ta jott jott ba xawa doy war lool kon nañ ñuko ñew tassarel ndax auto yi man fey jaar te ñu ñew taxaw waan ñu ci ndox mi ren gi nit ñi ci setané waye nak ñu doy lima wax rek and nañu yalla yonenti way and nañu seigne touba cheikh yi yalla nañu yalla teyel ci salu fa def ba dañ ko yak barki cheikh na cheikh ahmadou pam jere jeuf mbay ñongi siyar ñep tay siyarat cheikh moustapha ndiaye bu baaxa baa
1: jere jeuf sonu fat sen ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi 3.5 assalamu alaykum
0: assalamu alaykum.

0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: باي باي باي.
0: كي.
1: باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي
0: باي باي باي
1: باي باي
0: باي
1: باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي ñari ñeul ci xoko ah lool doyna waad man de dama bëgg ma ñew ñu jappalé man ma tam tam ko di da man ndax ma door meer man de mo defé meer dina ko defal teyit xamna ni amna tariya yu nekk ci biir Touba bi man wala ma am ni man xal dina Serigne Sanga ci Touba man na fa gën man la man nga bu len kenn wax ci serigne muy wax tan yaax yi ay serigne ci tan ñom ñaka la ñu dalay war yi digeeti Touba yi mëna ci ñu am ben dërëm ndax jibar yi nekk ci Touba yi akala bu ci jibar yi ñu ci wax ter nga jëf dong la gemu bu ñu julli publicité waay mom mo mbacc yalla ñam ci mi da tan ñeen ko rayon bu tegu na ci yoon do kenn degu ñi ci xati ou ay ko xé ñu dira ñu dira ci ci dama fa démé man na ni dégg na gëj ko ko na amna joom ñeen ci xaar bëkk jëm bu la doon gëj may ñu waxul dëgg dé ñako yalla may dé buñ ko wax dé yalla may am joom ñeen ci xaar di ngeen ko gëm ñi toll ci fa nga du ko wax wa yalla yakam ci ñëlé wa salaam yalla yalla baye yeen wa xéra na ngeen dugg fon ba ci señ ci wa ba fa joy
0: 33 976 09 09. Tay alarba la dañ leen di baye kaddu gi rek ku ci nekk yay xol fo bu gaddu mu rafet ñu and ci ak yeen ci 103.5 UKB FM. Assalamu alaykum.
2: Ak salam wa rahmatullah.
0: La kay kan
2: sun papier
0: mbake
2: ma ci nuyen kan
0: la kay kan
2: borom gaal gi
0: la kay kan
2: man li nuyu di re ciare
0: jere jef kan
2: na la djegi lol
0: may ni rek
2: ani yene ko sañu ma xaw tanaw
0: okay massa
2: aw ni mo sey bu sey abla ma xarit wa mom lay coupure yi sonal non de no man fi situation la ci 30 bi waye mana fo su kura bu ndaw bi nga xamne mo na ci condition ndindi bi fo su kura bu ndaw bobu dal mom bu ñu couper ndax dañuy ko mom dañuy ko ko nak ñu jakkaro bien seen lampe li sax ba nak buñu ko fer mo boole mu boole yépp mu boole di coupé mo la son non way ba mo ne ci bi nga xamne mo ay ñu ko jëlé ay ñoko ñen ko jëlé de waaw ñen ko jëlé de son ko rek dafa mom mo am nay fexé am na xam xam way waji fay dibul dara way toyu rek aw ko dongu la
0: bay noy mam noy
2: waaw salam alaykum
0: munu ñu wax ci deggu ta bay politique bi rek
2: han
0: damay bañ nga nek di wax grand diou ñu genn ci politique bi amalu ñu jëri
2: waaw
0: nañ bay ba wota jot rek su ko rew ku nek tan koy wota ci
2: wa xam nga
0: damay bañ kay nga nan diou keneen duggu nan diou lor lay
2: da nga bax
0: dina bo wote ba nak ku ci nek duggu tan ka nga deug
2: jerejeuf jerejeuf dal na sambor bu guddo so fan
0: day
2: rek bo non lu ku ci sax ko ni buna sax dam bu ko wara wax te waxu mo waye mamor bi mom politique waaw mom ci deug rek kon yalla na ci bi nak seigne touba sax tam ko lol loli waji wax ne magum juroom ñeen bu kër ne dama yëndu waxna deug man nga ci joom ñen bu ko ak ñett man nga ngi ni teddi ciowlan way man di tolu ma ngeent man di tolu ma ngeent ah jigeen ni sax da na ko no wootu ma jégené wa ko jigeen na ngoo te jégé noy ngeent ba leen jaxat ni sama jamu dong nga ngeent yep sama jamu dong nga ngeent wa assalamu alaykum wala ma way ku piri dal solo nonu ay di mu ni ni ko ni solo nonu de de parce que rabou ndaw bi buñu couper mom buñu way la ñu ci dimbali wa jere jëf ya nga ko sam guddo so fon ya sa borom guddo so fon ya mamor ci mon tra ya sa borom guddo so fon ak ci ñoy mbacke mom

0: bam ko waxe legui nak yakana ko matay ñaaral wala ñu tet la yam waye dëkk mom fepp xolal day metti manam ci ndoxum taw mi ci tali ci ñu ko wax ndoxum naan ni lepp rek rawat na li ci dolli ko nak mu quran quran mom amna na mi ko petti senegal gep waye japp na ci bitu ba am do mo le mom narwem ci am mom ben dëkk am nako ndax bu amal yakana ñu dëgg ko ndax toba mom digënté bu ñëw France ko ko journalisme lool wax ma da way mais économiquement limuy wañi rek dafa upp parce que ouvrier yi bu courant coupé dañuy togg xolé il faut courant amane commencé à liguer bo lendo lool ba ngon def nga wal dem dalu ji dem sa kër gis nako ñu ko commencé coupé di courant na nek ak yoy fanane upp bo bëcë lool nak wax digi yalla xomu ci responsable ay wax na waron ci faaw to wax ñu lu leer lu wuté ñu ñu wax barki dem ndax barki dem lu ñu wax ñu xayna amna tout ñu xam ci walu quran ko ci ci ko coupé sax dafa am téléen ko ko suppu ko taxaw ci gënaam ko xam ni suppu appare mom moko lonk genn wéñu xam boko quran dina wax ko ko ko mo wéte kon bu ñëwé dañu wax naan ay ñi ko duggu ci post quran diko yaa lolu man nañ ci benn gox man na nek ci benn gox ñu na gox bi kat quran ba nit moko sakalé lolu da boba duñ ko mëna nam wala bok boba liñ ci xol seen biir ñom tan moko sakalé ndax bu ni do xamné rek ah benen bëgg rek moy dëkk bi nañ ci taxaw papier dëkk bi ñu mel jaadul may laaj ba xam président jomay fay kenn la fi dëkk wat tax dama gis na waxtu ñu fa lañu magal guddu sax lañ ko yoron ay ndaran dëkk prevent bi yépp ñu gis na bam takkay bagage dem ak légui na ndaran ñepp dañu andal mom nit bi kon lool wonu ci dimbali mom mu dëkk bu fekkene wër wala di dëkk ñaari yoon sax day baax ndax moy tax ñu liggéey teul yi comme ñu fi dëkke xeyna joxuñu leen ciir bo ndax ci mën ta xangi ni bu dem fi kërëm gi nek ginnaw jannu da tan dim ci baxali duggu baeg té ñu amuñu xelum défar yoon woow waye bu gi jomay fe dé ñew mën nañu équipe mbéd bi yépp jomalay magal tej mbéd bi ngir lan défar teul yi nga xamné fi la jomay fe wala jaar té dama gis né bam xobé bagagam dem la ma fini and ak mom xobé bagagam dem motax ñu sakku jomay fe sak ngeer wu né la fi ñew ñet yoon ndax toba jek ñi ngi déggul baax salaam aleykum wa rahmatullah
1: ray dem ba ci Touba 28 33 976 0909 ikab radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru aliman khabir 103.5 salaam aleykum
2: salaam aleykum
1: wa aleykum salaam wa rahmatullah
2: am xeyar
1: baati
2: ñi ngi leen di xiyaré bu baax
1: da kay
2: waye xamna ko na bobu de bari na ñamad de waye ñun ñi nga xamanté ni dañoo bëgg té mënu ñoo amagoon ku ñu lonkal day ñun ñu itam di wax dëgg ñu ci jafé jafé ndax ñoom am na ci ñoo xay li sax dem nañ ba indi waye bu ñu lay indi bañ xol da na li nangam nangam yalla waat nga défaat li xam nga yoy musutu am ci koran koran bi dañ ko yombalan bu bo damaage mara am noné ñu ko doon def nan ko ra delu waat def ndax yëf yi dañ koy sédel di ko jaay ñoom lu ñuy jaay nak woro ko defé nonu tang ko ra ya ba ñepp man ca bok waaw as ko fi la ko ma ko del ñom ñu ñi dal ñom ñoy ñoy ñoy ñom amna ay dal seen bir dal ñoko def wax ba fi dal di ko batay ñepp yi amna jafé jafé jere jop na nga leen di siaré bu baax nak ñu waxtaan yi amna solo lool yalla na yalla taxaw radio bi ba lepp luñ ci bëgg señtu waat man ko moy radio señtu waat jere jop amna yalla dal jox jere jop ba ci rumay
1: 33 976 0909 ECAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba sen jotaay bi di li ñuy waxtane tay Allah ba dañ leena baye kaddu gi rek ku ci nekk yaay xol fo ba gaddu mu rafet ñu nane ca yow 103.5 assalamu alaykum
3: alaykum
1: salam wa kay bismillah wax
3: na li waji don jambat day daw li li ngay wax la ci telephone bi rek waye radio mom leer waye telephone bi dal mom xeyna bo lu di degg yow mom ci teppul la jambat dal
1: waaw
3: nan ni ngeddi jadu jadu dana ci bolen ngeddi

0: nañu dimbalé andil ñu ndox ndax jafé na fi dé ñoo ngi djéggul wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko suñu mam go li 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum
2: baax ñu la ziar
1: baax ñeuf
2: ba ya ngi di jamm
1: ñi sant kay
2: alhamdullah
1: gaw
2: ci nak auditeur bu sori la mais auditeuru radio bi yu sama waji Abdoulaye Hassan xam nga motax donc rek tay amna kuma deg ñuy dug bobu ne radio bi tay xawma comme pizzas bi sori wu ak retour bi dug na gen mais man parfois radio bi gis nga tay distance bi mu dem man mako par soubaté rek la ko don deg ak Abdoulaye Hassan mais tay mang koy am lo defati
1: Stéphane ban dekk
2: dekk bu ñuy wax Mboubane mu ngi so gene Diour Bel Diem Fatick
1: waaw
2: commune bi Njob lañ koy wax
1: xam na Njob waaw
2: wala fofu la lay woyé ni
1: jamono ji ni fofu nga ñu deglu
2: jamono ji ma ngi ni Mboubane tap leena Mboubane nek ci commune bu Njob
1: ma foore ci ci radio ma am problème rek
2: waaw xam na radio am la rek xam na loolu la yaakar da
1: keur gi radio yi lay deglu day normal duma am ben jafé jafé
2: waaw waaw man mom tay mom par soubatel parce que la ko don am tay mom lay deglu ni actuellement di ñu nak say auditeur ak say auditrice donc nak dama japp ni nak Sénégal population bu yokku bi il faut njambat bi day gëna bari mais nañu wañi wax ji tay yok jëf ji
1: yok jëf ji
2: wa yok ligéy bi dal wañi wax ji
1: waaw man solo
2: parce que nak fim nek ni su maye boné yaramu mag la fa pay metti tay so démé ci sam ji ñuy joytu nga dem ci bekkat yi ñuy joytu nga dem ci assignement ji ñuy joytu nga dem ci docteur yi ñuy joytu ku ne ñu ngi xaram
1: borom kër yi
2: wa borom kër yi nonu té nak olom jaay mo doon wax ni day dar xeyul soti bon mbir mi lepp mënul soti wando mais am na lo xamne suñ ko manké buñu xass ken nañu xalaat ne rek xeyna yalla mo binté yemalé wul lepp mënul mo tando
1: yalla ba
2: amna yo xamne dañ koy muñ rek ndax nak ni nga gis liñu nane ku yuxu de nga gëna ragal ku jëga yuxu de nga gëna ragal mais nak metti waay bi ñepa ko yegg koy jambat mom dege dañ day xamal rek mais du yaw kefe contana dom day
1: jerejeufati jerejeuf
2: ak jam ci yaw
1: ñu sant ko gërem ko bu baax 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bo ci ndam 103.5 assalamu alaykum
3: baaki goor bi da mo do jom ndey ak na ragay mo do mo jom ragay mo ngene jambate ah man day da bam yoon wo xay da muy digante marka al mbulkay
1: digante
3: digante mbulkay marka
1: marka de minu mak mak cote bat la
3: manam doon seigne marka modina da mo wax na seigne fallu marka doon seigne marka modina
1: cote tib bi la wala parce que
3: digante ngene abbusal
1: ah ngene ko sa xama digante bok
3: waaw dafa am rara bi ko defal mu dogi ngul fayal dina moko ne
1: xana boré patiem la
3: waaw waaw mu ngok yo xamna
1: boré patiem
3: waaw waaw ni lay ngol lay ngol defal ndax yalla señ fallu mbacke mi xam ne ci joom señ mbacke madina
1: ndeesam
3: mbacke ne gam ni ko wax ak kasse nam nan ko yo ndax mon da ci ci tole
1: ndeesam
3: am lay fa ci ko to ba bu ma la nek la fasal bu ma nek li ko ci taxam sax ko la gatu ko wor wi daw ngeen ko sax ñeene dal ci ñe ko ak ko dal dal man ci li ko wat ci tole ban man ko gis taw ñe xam bu
1: ñe yef ñu desal
3: bar yi ala yek ci won non lo ci ñu yoro ta ka bu ma la nek bu ko ne na ma ko jott ci seen bi ñe ko la jett wat man ko man di wat ko
1: baax na jeureu jeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di baw ci ndam 103.5 assalamu alaykum
4: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa kay ñi ngi ziar bu baax
4: wa ko min tap xeer ndaw
1: ba kay
4: ma lay ñu baax rek ziar
1: jeureu
4: dam sambu tuwa dam
1: fakay sambu
4: ni lay ziar ba tay mo masala comme ni ko gay wax ni retour bi mom fi moy ay mo dan man ko ay tin ton ni mo di jam ko
1: xadim bay ci yandu dem
4: ah

0: mom ci bopam damay faral di diglu mune fofu yalla dogal na problème ndox amuñu din am moy li nga xam manam moy walu ay lamp limu koy diggal ke dem ñu digg wala illa mu am sa numéro wala mu am sa numéro commune bu Touba waxon na ko ci kélo juroomi jinné lamp jënn na ko ñu ci commune bi fas na ko jël joxé ko ci dëkk sama juma fi nga xam moy tuyo di ka nga xam moy chef du village bu mu ñëwé bam dama ni ay lamp yëkkat ni kémene lamp jox ko mo war ko yobut ci lool demni ci di mom di wax fu fekke ni ngui koy djiblu ci radio bu baax muy jambar di waxe jambar di jambar jambatal xaxkanu ci ndek di tundo na xet def de defat ba mu and ak ñu xam moy commune bi amna ño xam ci ñoy yor walu lamp yi ma man sey tuddu ko mel sey moori ak nga xam moko jité yalla dogal bu ñewé fof din bëgg gis ay lamp fuñ ko waxé lan sa man def nako yëkëti jox ko ndax waxon nako kër néna fukki wila fukki chef du village ak juroom ben yo xamné ñi ngi def ci comme nim ko waxé non lu wër dimbi Touba ñi par exemple nga xam du ma xawa sori tuti yëkëti man ay lamp yëkëti ko moy garab nga waxon 670 lamp
1: señ dam
0: kon momit bu andé ci chef du village
1: señ dam
0: bakki
1: lu gëna yomb kay yow bok nga ci ñi taxawu maire bi di leen jappalé surtout walu communication dégg nga koy jamba ci gox ko yoré andala ñom dem ci gox ba neen gox bi kër ki yag na jamba dem leen taxawu ñoña lool koy gëna yom yow koy def ko
0: yitté dama bëgg kon moy
1: waaw
0: kon li ma bëgg moy
1: waaw
0: ñi ci mom bu fekkene yor nga numéro
1: yor na numéro mom buñ paré bo mo dama xamul wax man na ko joxati kaw ndax joxuma digal
0: la ci non
1: ci paré bo paré bo mo wé ba joxati numéro sey ci
0: suma paré dina la wo jox mo
1: insallah ñu paré bu ngeen déggante après mu gëna gam lolu gëna yow
0: am ay lamp ndax it wax deug yalla ñu ko fa téer yow ñi ngay def ni dugg di wax soxla fon dekk da fay do ngi am solo kiko meuna jabbat ba man ko wax ni nga xam ci yoko meuna deg ni man lan ko meuna safar ni safar ko lolou japp na ni am solo
1: yom ayta
0: benen bi di def li ni bëgg wax moy ke walu ndox mi nga xam ci serigne mara wax ni kéro moy walu assainissement bi nga xam ni ni Touba ñu ñepp xam na ni am na jafé jafé lo xam ni comme niñ koy wax serigne salihum bat mo fi ñewul a yëkëti benn plan bo xamni téwol nako bi muy assainissement mu am ñu ci tambali woon ba ay bénéfice mo xamni dëkk bi tax ñu lay am na fi ay té ni manki na bi mu daal na day mo sama jëmi bop joxé bi moy jitu laaj mu yëkëti lu tollu ay milliards parce que ñu commencé liggéey bi ki fi nekkon ay jamon di Abdoulaye Wade ñew daal na ko day ñun ñoo wara liggéey dëkk té moy dëkk eta mo wara liggéey Touba mu ne ko ak mu jot ni la yëkëti 20 milliards def ko ci yi nga xam du moy Touba bu re 5 ans yi mu nekk 100 milliards mu ne ko joxuma li nga yor ma commencé fuñ fayal na ko na la bàyyi ba màggalu Touba jàll nga dooga tàmbali liggéey mën mi di wax yow kaddu sécurisation yu googee ma déggul xam ne màggalu Touba élection yi màggalu Touba moo ko jiitu moo tax jamono yooyu ma wa del nga xam ne mooy police Abdoulaye Wade Touba Gate dafa am

0: yoy nañ koy bàyyi xel bu baax a baax. Waaw, bi ci desaati ndox mi maa ngi wax ne bu fekkee ay ndimbal am na ci nañ ci dimbali waa Madian, waaye ñoom naka jekk dañ daan seetaan sax, waaye ren sax moom dëkk bépp lañ seetaan ci ndox mi moom. Ren moom kenn deful dara ci ndox mi, waaye nag nit ñi yittewoo nañ ko de. Buntu kër ma Ndiaye Dione gi ak garabi sa ñibre yi nañ ci wax, xëy na am na tuuti satisfaction, mooy def nañ fa ay tiwoo yoo xam ne day mang ndox ma muy wàññeeku, waaye foofu dañ koo war a làlli defaraat ko spécialement. Waaw, buñ ko mënoon a def deux waa sax moo gën, buñ ko mënoon a def deux waa moo gën. Def lamp yi ci digg bi mu doon deux waa, du fu neex waaye dugg, du fu waaye neex génne. Fu war am rompañ ñu def ko fa, fu ko wut am ñu xam ne wër ko am ñu bàyyi ko. Waaw, waaye tëli bi daal war nañ koo defar foofu. Mbaar yi war nañ cee wax ngir yàlla, waaw war nañ cee wax ngir yàlla dimbaluñ ci. Kii ba tëlib jéemul ba war nañ caa wax. Diggante mbaar yi ak garage d'or yi rajo boobu Touba ci kanam defoon nañ ko gën a yokk, gën koo defar jàpp ci ndax itewoo nañ ko lool. Waaw, wax dëgg yàlla ñun daal ñu ngi noonu daal, yëf yi daal doy na waaw. Waaw, coin bi nag moom li ma waxoon rek Madian moom ñoo ci ëppale, ñoo ci ñooy njëkk a coupé, ñooy mujjee ñëwle. Waaw, ñun nooy njëkk a coupé, nooy mujjee ñëwle. Maanaam fii moom daa mel ne 3h de matin lay bañ. Waaw, bi dama xaw a guddee tëdd 3h nangam laa tëdd, waaye nii kii si rek courant bi coupé na. 3h moom fu mu jote dafa mel ne for la force la ci Madian moom dañuy coupé, te daanaka dañuy dem ba bët di bëgg a set mu door di ñu. Waaw, ñu ngi sant bu baax di gërëm, waaye poste santé Madian bi daal ñu ngi koy fàttali am nañ 1 an, te 50% amagu ko waxuma laaj ñuy indi bi, te 6 mois la ñu digoon. Yooyu nag sëñ Pape nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax ci li ñuy wax ak ñi ñuy jox ak niñ koy wax. Baaxee baax na jërëjëf, ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm, di leen ñaanal jàmm ak teewal toofeef Serigne Touba. Sëñ Mamadou tukki fee na dem si jàmm dikkaati jàmm moog ñu ànd ak ñëpp, fekkaat ñu ci jàmm ak salaam. Barki Cheikh Son yow.
1: Jërëjëf, ñuy jaajëfal ko ndong li Madiana Baye Moustapha moom itam ci ñaari pënn baax ñu teewlu ko.
2: Salaamaaleykum wa rahmatulah. Suñu papa Seyar Mbay di leen faale tabaarakallah. Man a Moustapha yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm ak xéwal ak Cheikhul Khadim baykat yi lépp luñ mébét ci seen mbay mi rek yàlla nañ ko yàlla defal jàmm ak xéwal bu bari. Waaw, mbay dundee de moom réew mi bëggin ko, waaye dama yaakaar ne maanaam lu gaaw a sotti, ndax mbay dundee àll bi am ndox ñu aar nit ñi, ndax liñ leen di aare mooy jurga leen di yàqal, ci leen yàqal ñu teg leen teg ko ci yoon, sàcc sa ñu yàqal ku ci yàq si jàmbur ñu jàpp ko teg ko ci yoon. Waaw, loolu mooy tax maanaam bay dundee maanaam yomb, tax bu njëkk sàcc si amul woon. Da nga daan far manku sa dugub sa gerte jël ko ca àll ba def tekk ak teey ba sa tool yëpp seen wecc nga doo koo roñ ci ak dal, waaye léegi loolu amatul. Di doon fee ñaari weer baykat yi fi ne nañuy profité lan am ko fi ñëw jëlee ko ci àll ba yóbbu ko ci kër ga. Te loolu dama yaakaar loolu moom gór naa war na cee taxaw. Bu dee mbirum yàpp yi ñu naa seer Sénégal bu ñu doon yar ab jur kon yàpp ko yàpp kilo yàpp mën naa dem ba 1000F wala 1500F ndax amoon na fi. Atum deeteen nag ya yomboon na lool, dañ ko daan maye sax ndax dañ daan yóbbu nag yi ci pénc nga di ko rey di woon nit ñi di ko jël. Kon nag boobu jur yomboon na, te boobu sàcc amul woon. Waaw, jamono yi ëpp Diouf, jamono yi Senghor sàcc si amul woon, te kun daan jàpp dañ daan teg yoon. Waaye fii nga xam ñii nga xam sàcc moom daanaka ci dëkk yeeg lépp lañuy dugg, nga xam ne ganaar sax moo toog ko yar yooyu ay loi la ci gouvernement bëri jël.

0: Cheikh Amar ñu ko doon sentu ngir mëna joko mom ci ngane gu Serigne Mam Mor Mbacke Mom Cheikh Mamadou Mo Tadam ko yamal fo wala ci bitim rew ci rewum Espagne Andalousie nak la nu duggu fofé gox la bu war bi fassantu ko yo xamné ko war nañ fa defu kan nemeku waye dafa melni ci joko bi tay ji kon jappandul inshallah rabbi sa bu jappandé mom Cheikh Amar momi lay dañ nu ci dil soata and ci ak mom kon bokki dañ ex yak yeen rek ci ponk bi nga xamné kon mom moy kemmal jotay bi li gëna fess ci yene kay ñi la gëna faral
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi
3: Papsi Ahmed
0: bismillah enquête quotidienne yene kay del ci na ci coupure courant don dog yi nga xamné kon askanu mom la nay jankontel gudeek be ci yene kay mi ay be se ngi ni coupure courant yi don lu jaaxal na lol ñi yewu ci biir rew Sénégal seen ay yëngu lu ci bari galan ko warona tangor wi gudigee jafé jafé ñu ko ci jankontel walf quotidienne yene kay mom la ko jaaxal moy xétu xaru yi nga xamné kon jamono ji di nemeku nanu ko mu gëna bari lol ci biir rew Sénégal yene kay bi nemal Toulouse noné la ko yene kay bi xey fessele lap observateur quotidien yene kay bor bi déficit bi way tam recette yi nga xamné kon jamono ji ñu koy néméku yene kay bi nekk wuñul ko ko xamné kon dem na ci walu financeum rémi yene kay bi ni ci walu investissement ci ñaar fukki dërëm yu ne nguur gi war na ci fay reñ ji lu toll ci fuk ben yo xamné kon tégal na ci walu intérêt yi Seydi Gassama directeur exécutif bu Amnesty yëkëten ay cadre jëme ci walu ko enquête yi nga xamné kon def nañu ko ci xew xew yi nga xamné kon amana ci digënté 2021-2024 yi nga xamné kon jëk na leen tek loxo ci mbirum Pape Abdoulaye Touré mom Seydi Gassama di ci Vox Populi quotidien yene kay ma nga ci juroom ñett fuk ak benelu session assemblée générale bu mbotay xet ga ndaje mu dox na ci digënté président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Emmanuel Macron rawatina ci ki tanne fukki wara nek secrétaire général mbotay xet di yene kay bi li bok na seen walu waxtaan yene kay bi xey fessel Nepal ñaari kilifa yi sunu natangoy siddu quotidien yene kay ñanga ci offensive diplomatique bu nga xamni ko Sénégal mi koy dox fofu ci New York Bassirou Diomaye Diakhar Faye yene kay bi ne mode turbol deugantan kay lay doxal fi mu toll li ma ngay yëkëti ay cadeau di defay pexé ki djégo ngir réew Sénégal lu ko mëna jëme kanam qualification CAN 2027 Mozambique Sénégal aljuma ji le wara don ci mopputu yene kay bi ne Viera groupam lepp matnas ñom wolu ñepp dik nañu le républicain quotidien yene kay ma nga ci walu ko yoon jitu réew mi yene kay bi ne grâce exceptionnel don djéggal go xamné kon defal nako lu toll ci juroom ñenti témer ak juroom ñett fukk ak ñent ñu nekkon ci kasso gi djéggal nañ le facture bo xamné kon wex na xat jëm ci way juroo ndongo yi rewati na école privée yi yene kay bi ne fay gi ngeen xam mom lañ leen fay ka ba ci atelier yene kay bi ne metti na tadis lol ci ñom les éco quotidien yene kay maro lañu xamal ne ben doomu Sénégal go xamné kon ak ndub lañ go xamné kon jëm na ci wal aji gi mom lañu ko tégué loxo yene kay bi ne xaaliss bo xamné kon da ko jot ngir ben ko ujaaj bo xamné kon yene kay bi ne fi mu toddi motax ciow top nako ci libération quotidien yene kay ma nga ci Barça wala Barça ñaar fuko juroom ñet ño xamné kon ñak nañu seen bakan ci geej gi yene kay bi xey del soir ci mbir ma na mo xewé gina bi nga xamné kon bawonan fofé ci canton ci Gambie guddi kay juroom ñet fan ci yore sartu mbar de 26 bari na ci ay doomi Sénégal ju jax seen gal nga dafa muju suuf sun nata nguy xey di net twat ci walu mbir ma naka la tedel tribune quotidien yene kay ma nga ci fitna ji amo ci réewum Sénégal 2021-2024 ak ci jëk tek loxo yene kay bi ne amna ñeneen ño xamné kon bla yag dara bo sa gutul dañ leen tek loxo Djibril Diaye yene kay bi ne def nañ ko mandat dépôt Kindo Traoré mom mi ngi ci contrôle judiciaire amna ñeneen ñaar ño xamné kon yene kay bi ñi ngi leen ci sentu las quotidien yene kay mom batay ma nga del soir ci mbirum Pape Abdoulaye Touré ak ñent ñi nga xamné kon tek nañ leen loxo di fatali wat li xewon ci biir réewum Sénégal ak Amnesty doon jéggal gi nga xamné kon amon na ci sunna tangoy xey del soir ci tollu way ci mbir bi l'exclusive quotidien yene kay ma nga ci Transhumance doon tuxu gi nga xamné kon web politique ñu ci bari ngay mabbu wuti kiray sunna tangoy ne jamono di kay xana kay fat nopi gëmu bari dong mom mo ci nek waye amna nak ñeneen ñi nga leen ci sétu sunna tangoy fessel na ta lu ko jitu rebe ak amena touré la dépêche quotidien yene kay ñanga ci grâce exceptionnel bi nga xamné lu jéggé jooni ci ño xamné ko ñu won ci kasso yi bay na leen sunna tangoy xey di xibar ne nu juroom ñent témer ak juroom ñatt fuk ak ñent ño xamné jitu rebe jéggal na leen mu doon grâce exceptionnel source à quotidien yene kay mom ma nga ci syndicaliste nek ci aéroport international

te askan wi nek ci deuk bu sel bi di Touba ñu nak am nañ ci jaxlé ndax dog dogu courant ye ko waral wala bok ñaak ndox gi ñi doon yagale dund mom la ñu dundati lolé nakay jot ñene tewlu ñaja Moustapha Ndjay jotta waxtanal ubi tek l'école bi ñu koy wajjal tax nak wa Sonajet ñom itam tambali di bay ak setal yenn ci l'école yi modou kan jotna waxtana kay ñi xam ko ñoy jité walu liggéey ba ak lañ ci jotta léral Touba ci kanam dalono lu toll ci juroomi junni lamp yo xamne nak jëm na ci walu ko léral dëkk bi jor ngeen tewlu kilifa yi lañ ci jotta fessel ci bi jotaayu xibaar yi doonu jëm da fay pexé ngir mëna jokk ak Cheikh Amar fofu la ci Espagne way da melni jappandul inshallah sa bu jappandé da non lu ci and ak mom li ci yenn kay mo kemmal jotaay bi pap sayar mbay nekkon ci addu kay bi machine yi raskam ci rek bi yenen xibaar inshallah rabbi good lay doon 20h Mohamedou Moustapha Ndjay ngeen ci fasiyene andal Serigne Abdoulaye Sall ko ci fasiyene gungé ni sante ak gëreem ñepp ñi nga xamne ko ñoo andal ak ñun ci 103.5 di témi rek ñett yu toom bu juroom bur law mom jamm te kum jamm ngam jamm yalla na defal kendalu jamm jere ngeen jëfati programme bi day wéndi légui légui waxtaanu Serigne Sambay jere ngeen jëf.

day dem xam nga da netwa ay atta yalla sun borom te moy lan moy ne yaangi jam yi am dang ko xam jam ko xale nek ni ñu wax da jile rek ni ari ko ni ñu xalaat man nek nek ko nam ni ñu bari ak mom ñu de manam ba ade ay bay ko dang ko def du den du len da ne ñu mom ni xale da bu du am lu ma jox ay dal am ben ay mu ne ci ko ne bokay ñu xam nga wala ñu ne dal da ñu xam

0: Ayudis Mohamed Alabdik ñeen ci dañ ko yok ci ko ba do mom bu dem dañ ci ma ngeen ko def ci Matoul Bachir neen ni ci té façon tola bi mi am ñew rek respect bu ci sok rek du ci addi dañ ko def neen sa ci am ñeen ko def mbir yépp ko ci def ko ñeen dañ am ci préfet fan li ci organisation ci lélé ñeen tu yépp ta bi def dañ ci wé delu radio lañ tanal
1: mom mi nak sëñ ñu tuba ñom ñu ñu daana gi nañu
2: dëng leen
1: loli ma fo tole ko jol nuni on nañu nga don defo yene fa de ganda
3: sax ko digge ay gay nañu mo bi dafa ci bi wona bu ci ndax mi ci ban ilu ci autorité la comme ko xawa ka ci ko de sax fa bi digge bi fa yi nga xamé ko ñindu wala ko ci bare sax ma
1: ko ma ki rek sa
3: bi ci côté de bas ko ci do ci do digge ci wadi da ko ne lu bu yes barka ci se ko ne kan ne ko ni ci ma de ko ci na ci de ay nga xati xew gi na de am ko ñu wax de la sax ko ko bu mbota tay ama ko ke jay di bo wax tay na parti nga ci bu ñu jogene ci tele di ma ko ma ne ci tuzan senegal ko ci ko ma nga ne wax lu et kay ci lu ci ba lay lu ni tan barone dal ko ji lo ne ko ci je do ko ko ñaar fa na ci geey xiba rabbi nga ko non dik tu ngel do ma ngi balu ci ngel tan tagle bi ne ga dal lo xoy ne ko indonesia yi la kay pare ando ci senegal moy le donc way ene ci youtube ba kamé ci ko ñe ci ci ñoo en sku dru na le grand yi ma ngi support ene ci ko xam ci def yu rakki def ak xel ñi ci na sa gën di teñ ko lo xé ci dreba kon ma jé ci am lay ay xel yu sa ci ñu lo ay ci ko ma nga ci lu xam bi bon jé ko sant ci lu sa won so ci mu wara yu ne grand ci nga xé tan xal de kay jabi wa ga leena ci ko bëgg ci na bu flèr bu dé bu ñu nok ci té bon ay fi na ko ñu yi ma nga ko nga wax ko ni sa wal walu ko ci day wala ko dé bi ko ma ndi jangal té so ci nga xam rakki su na ñu do lu ré ko ka gis wal ko do xal yon sa ñu jé bi nak sama ram ci ci kay bi nek ka fi ak té bu ñu ne ci gaak ni ci reew do na so yi ka da bu ka dé school ni yu ñoon pour description ni ñe ko wax regul na xamna ko walu yi ngey rew ci ma poto ñu ngonté bi ak kay bi lepp yi lolo ñu reess da bi ay lu ne nak ci lolo dé sa xam ko ci mi ne ci arak le ko la saison na ta ñen rek sa kay ba ñi xé xisi
1: ko ma bay loli ba defuk fa
4: communique
1: yi ci bilan xamne football bi ci so yi no fe ci bouté té concert tay ci gis na ay li ñew rek teul way di leen gis ci ci santé ci xam ko mi té nga sé ak ci wa ñu na juroomi ci nek 2010 ni lu wéri li ñen ci tag bak bak kay ñaka ñoo bakol gi xam ci ñew juroom li war ñi mu jé ko nek sa tab mo li ci jé kan tan fa ci ci ko ko di bal pour fa ci rek